0: Tra tutto quanto la situazione di Flavio Ambai?
1: Time manaro is kap lo level 4 paling bumi bila ko lo evacuation center.
0: Lo seto kakai wata yosone.
1: On wata on ito ito ti on tango ito ti mol kakai lo kare ti kano ta si mo sati si sa time mana ino na ti ni kai si pa ina ti ka pan kumpai.
0: Ite ting si after lo sonde ni bai. Ite sa ko pakpai ke no?
1: Ah, iyo si mama ini bis na bila pa ina le mas ko pakpai.